0: chemane. Yari ke un esqueleta. Gam sum ki chuk chuseng. Gam jige nim jin chushi. Inera ge yari ke za. Gam sum ki chuk chuseng jashta. Shangya ngaya, lochi teba gu ju ju.
1: Jangu.
0: Nga rali tsum sengi. Nga rali tsum sengi.
1: Jangu, nga gyari gyamu yu. Gyari gyur gyamu. Gyari gyamu. Tane gyari gyur gyamu.
2: Tiri nye kira zo, kecha si chi ni xe ya yu. Nye xingi, kira zo sem na la. Nga tanda budo, misa jir zige yo shi. Misa rang yong la. Kira zo baba nga, mi di zhe ji yinba, kira zo samshi tong to kama ji. Nye kim zang xian da ki rimu jik che do su su bu go li chu do jik yu yong ma ri O yang tang dian nye le kya ri ya di rimu di gen ge ri ba Jia hui Rang ge sim na ki bu mie bu da ba ba kang ri jik yu ba nye xin ge yu Rang ge ma xie bu zang ri
3: Ba ba rang kang ri nye yu ma ri
2: Rang ge ge zun xie mo Rāgā ngā kāngrā chūpī nye xīngu yu.
3: Bāba, dēmā sāma ngē yīn. Gāb tī tū nā hōng kio bīyā xie tō mēn bā yīn nō. Bāba rāngā pāng chūnū lā hōng mā gu tā rī jē mā shī.
2: Gāb tī tū lā pāng lō ngō nē rī mū tā gō yu bā chā. Yī nē nye kē lī mē, ngā rī ngū chē yō sā lō bī.
3: Bāba, tānda ngā zū khār sā mē kē chēm mā shī. Chilo misangme babra misang risi warda. Ine babra nge dos te chagi.
2: Nga misang ji kene yinba. Nye ye zang la ta mo su.
3: Baba, da ting zhe mo labda. Ye zang la ma ta nye nga ri. Nye zhe ho so shao go suyabda.
4: Jashi. Zhigo chongbo di shangge yankyo ma shi.
3: Ine misangme tag sengbo ma rbe a. Yengcheng ayori, marbe. Lakbaadu babe, tabudu ye sang che yu sang, ye sang sabche polio jebzi. Lo dike nal, nye digo xe nyung mi du, nye ye xebe shuwa nga minye chabzi. Zhi. Zhiho chongje, ye sang puji nyung qimri, yine zhiho nye chogu ya shirda, nga minye ra arsha.
4: Jashin, ran he niko xe nyung du ya.
2: Da zhi zi, ma xue da. Kwa zhugi, ma xue da ji. Tuan da ji. Nye tanda budo sem le nya jie diye bi. Me chi jie na su ji li xie zi me. Yin ne ti ri kirang zo ma chie ka mi rito su. Xie ma do kirang zo jin jung di ge le zi zhi qi to su ma ri. Nga ju nga zhu lo la. Shung di nyam ni chi du. Kirang zo ogu ye la ge. Ye zang men zong kang shung le zi zhu xi zi xie bhi. Gop di di lao ye ge xie bhi ge zhi di nian tang de yi ni jie tou su ma zhi.
5: Zhi nian, wei ming wei li fu wei xin di de shang hen.

dosta du. Changgo sa di lu dong che gu gi. Nga chugo dian du min du. Jia hao. Shang ge nga da kha ma che zuo. Yong du ge.

0: Baba, nga su bugu yin.
1: Yonga.
2: Nga lop tuan chito yore. Baba, nga su bugu yungu yin.
1: Yaudu. Tsangmu zu lo shu. Yine nye kena zu. Do shimbaki, so shingi marda.
3: Tundo nga yo shiba. Nye suyib sen tang ma shbi.
1: Ma jin chi mo ge. Nga nang zu kala su gu yu zang. Dingo ni ap suy shi marbi.
3: Kese ame suyib nang shi shimbiti re me pi na. Kintu nga lop si chi la.
1: Nanga ma. Bukuzi, nga yao kan zhe jing min du a. Rangge bukun nga gyibri. Kunzi nga si shu shi ra zhubi.

0: Zemikusho Khamsa.
1: Khamsa.
0: Kina tu tsokwa mi di shi warsigi. Che zanga di shu yongbi.
1: Mi zhi zhi qie, rumi di gyan zho. Lukyu do du nam yubi.
0: Ki yu.
1: Do zine rumi do du nga ni do zhe zho.
0: Zemikusho, kena mswa.
1: Kusho, nga ya charo shi nan yong duge. Di, go dun de gye zho.
0: Nye, di...
1: nga cham shi lenga zhugi. Dun di zhi.
2: Yes.
0: Jigip thala khamsa.
3: Raga nga ngosin gu yu.
0: Ngosin gu yu. Kirang sheba, chakpa kanya tong yu yu.
3: Ali. Rande zho yongbi.
0: Lohu. Dinge lu kyu dodo yin jik si da.
3: Tisha, Dele Sasa, Naranzu Nimdo Kalaas Sato. Ma Deda, Nimdo Sato Sui. Aze Ma Deda Si. Shunpa,

0: Liz.
1: Liz.
0: Ya te se gajo.
1: Su so xie uri. Rang ba be nga cha xin ban ju ju ri.
0: Rang xi pin ne be nu ba.
1: Da ju xiao. Me ye zu zhun xi ju nga gor da.
0: Rang su ro tin de me ne qiu yo ma ri.
1: Yo.
0: Yo nga da qian qiu xi qiu.
1: Qian nga zu gun da.
0: Oh, ni ye qian su. Nga rang ni ya ge ji xia yi.
1: Xue da. Bao di, Pang di ming le ye qi sa. Ni a jia ye qi zu biu yu. Tian wen geng jin gong si gu di di. Ta zhi nian niam le song zhuo yin xie chuo di. Nga xie zhi meng gu le miu. Mi ya gu yo li la, ngi ni pa ge zhe wa ya gu yu.
0: Sim na li wei bi dian na le. Ge bu lo song zhuo gong ge tu zeng xie xie. Su su le qie kui mi le ga bu yong gu si ti xia.
1: Lo song zhuo. Qian de lo song zhuo ji le.
0: Lo qie zhi mi da qie ji. Ge bie lo yi qie qie qin jie. Ge bie sim gang cong na di ye zhu xi. Rim xi, ren yi le. Lo chung a pui mi le ga bu yong gu si. Me xiang cai bu sa.
1: Rang xie dang qie na. Ngan yi lo zhuo di. Me zhi ji ga bu niao qi yun bu li. Xin da xie ne bu zha.
0: Nghe rán lợn, nên đế chí xí hủy đá.

nga tin che ka la nga ka bu tin che ya ka re nga tin che ka la nga ka bu tin che ya ka re

0: robuchiji.
1: Karina.
0: Ngatso nashidu.
1: Tsonan kardo. Shana kabu yorbi.
0: Yobja. Tingwen si yu.
1: Shana kabu yu siya chungi.
0: Machu, taba si nyu me. Yine chungdu ne. Ngana o rebzis chung. Pomsi nye dhkhani do yang a yu majbe. Chichin ye samda ya no yu giri. Samda chabri.
1: Shangi dhendia samda ya mang chabri. Chet rangi pa kabu yu be.
0: Nga dhsabri. Misu le luong machi. Nye ngan zu nang midi ye misu kyu dhap chebe mado. Nga dhkar chene chi sengbi. Thiri rang thosung a.

0: ngazu tengwe de wetam ju de ga tin zo ta che kha ko shi kar tin to gu ji ha jan kha ko shi yi ne ra de da ko ju ge mi de ga tin zo te we kha ko shi ge she cho ma shi la ge je de ga nang de chuan yo ma shi cha ma gan la ge cha ki da kar di gu gu ji de ge za ha jan kha ko yo shi yi ne zhan de de da ya bi so sing gi ge mi de ga so bu di ge zha shi ha yo da
1: kam sa gen zhi xue ju ge mi de ga zi ge she xia me be dam ju de ga
0: ri ge mi de ga sa de ge she cho ma shi
1: 아, 쟤는 원금이 다 싱그리베.
0: 싱그리. 원금이 다 싱그리시.
1: 아,
0: 이네 규제가 처음 또 스코르다.
1: 타첸아. 야, 비소.

0: Devi, dia gengwe chong ren na la. Timbo si. Riba, kiesi uzu che zobe ye na chong gui mongu po gui yu bja. Rima si.
1: Zahu ri.
0: Da di xia, di gwar xing me, cang mo ca gui cao si. Yu ne po xin ba. Rangi ke du, baba nga. Kibu ji su zi yu an.
1: Baba ra xue da, kan zhe qian kibu yong do.
0: Da rangi ke du, na mo ji zhi yong zi yu an.
1: Tun da di. Nga, nga nga wu din zhe ni, tun da di tian la samu dang du min du. Nga nye le qia xia tian le gang bu ya gu shi zu wo sheng bi.
0: Da lo qin ju ma da. A jian jian, qia xia da le ge qie qin bu shi. Yi ni cu wa ge ya di qie qin bu shi da. Nga da qin zu a me, mi zi qi ge zi ga le yue ji. Qin zu qin bu qia jia sui wi. Ta bu do cu wa ge wu ni mu ke zi ge ya qing su. Tan da lo ge za. He ran so ngā sa kīm zāng sīm, chā xā chūbīyā gā rī wā chī gī yu. Ngā nī lā ngā sa cā hū bāng gā dā bīyā chūng bīyī nā. Lō hē dī bā shī chā yuāng bā. Dī lē ngā sa chāng sī gīb shū, ngō. He ran zī ngā dā rāng gā āmā, sīn chū gī dī gī chū wā dī, lōng chū chī chī rī chū dā, ngō. Shī mā dō jī sīm ān yuāng sāng bā dō gā.
1: Bawa rang dintre ma xue da.
0: Dou si jing yin ka chiga. Rang xue da, kenzu pu ming dike nan le so zhe wa chi wo zhe, so zhe wa chi wo zhe rang ge xue da.
2: Nga chi?
0: Rang le.
2: Oh.
0: Rang su gu de chi dui da.
2: Ha zi, nye su gu kar che do a. Nye zhe ka le ne tong do dintre xie che. Nye bawa rang xie wo. Nye xie che le. Nye pomo chuki biam nung shi ji na la chi yong ko.
0: A zi... Bu... Ki si rang la jun da di yu na, nga da rang a me, ri wu zing a, cha cai a, qin yi chung.
2: Xia ro qi...
1: Dama nye da.
2: Di le ye jin yung zi qi... Nye su yao yu.
0: A zi... Ngo ne yi ge ri... Nga shi zha shi yi... Kizi kiran zui ama nye kong lu qin ji. Kiran zui ribu ma zibi na. Ti ngun xeya gizit ngun ne ngun yu togu rida. Nam cha nge ka la. Kaan che chi pa. Bordu ju go na li ya. Gang bu pur je di.

Swalinge nganzo zungkyob lo kanki chu na lo le chu chi chok to dwa la. Chu chi di na nganzo ji ge to ne hin ya zi shi guo de. Mi mang che ge xie zi da che ne chu tang bu da zang mu yun na mo she chu chi de ma de shi guo dwa la. Xi za da di nganzo zungkyob lo kanki chu di tang bu da zang mu yu bu cheng guo de la.

0: Satu Mimangi, Seriki, Jupcha Zoushi Yimbe, Juri Neni, Tangtone, Tobu Satu Yurundi, Saki Dogi, Juri Shiginam, Yana, Zablingi Yurushene, Satu Yulun Tir Tarwe, Lodoji Yinam Shena, Chua Didan Jue, Negi, Chumbe Lugola, Perang Yonjo, Shinjo Tenri Kanki, Juri Negi, Diji Kawa, Tawatun Rulaki, Cheti Nanshi Yube, Tengene, Gisi Yubashu. Tawa Tundrup Lani, Pyo Rangyong Jong, Shinjo Tsenri Kanki, Negi Tsenze Rikji Kenwan Yinshi. Kongki Genyong Sidruji Uyuntan, Zhongku Lodo Lopso, Sowa Chile Uyuntan Kanki, Zhurin Shunpa Sogi, Tugenyang Shishin Yu. Kongki Longo Mangbu Rin, Pyeongchongki Yusun Tungku Chudutan, Nesun Gyunjin Sobi Shinjuki Changle Nangwa, Zhumzhe Sangpo Topiwa Masi. Bülü neki sobe lazela gekhöp rinbe çenyin sardu ki davanya topyo. Kongki yüzün gügürta şicu lekçü tela şimcu nangdi pöncun ki şimle çenzen cendun gügürü leki çenbu püyüdan büyüşün yü.
1: Sıma lenge kongkam sa. Dili nganzu pöncun lungçin nyinti legun ki çeçi lesen nalaya şence çöba hacan kapıcun. Dili ngi lesen nalaya lenge zo şuadı gare sesone. Tanga na zu, tanda ne sina cha, zhu sina cha, ta pionchong sagu liya hajaan ge shiki chenpo yuwe loto di kor di ene kina zodo shugu yinsi. Zhu di chungkung da, pirim di zambu lin liya, ene gengze jiga nubu da rintang yuwe kor di ene duanchen sungu to ne shugu yinsi. Ta duanchen tangbo da gare si su na, ene nga zu zhu sina cha, ne si, ta di kui cingi. Kui chunyi di gare sisunda lodo chega yor di. Ne di lodo chiri, di mi juye shimbe lodo chiri. Jesan, dangbu di lodo gi chungkung di shugu yin. Lodo chungkung chebi ni zambu lingi sachi yong liya, sachi jamin na zo liya, lodo susu chungkung yori. Dewe chungkung, tongme chungkung, chi tongme chungkung seje dinze yori. Dinze yin du zamba, nga na zui ne shuyub yinbe ni, ne di gare sisunda jwada da buyundab chego ri. Jwada jikbu tsungchi, jwada jabur jeje, jwada ne di chi tongme chungkung, chi tongme depsi di nga na zu bionchong lo ma re. Di yini ishiya gi gi gyeke, ishiya gi liya ne je, da deriki si shuibu yini ane Israel siya ra, Iran siya ra, Turki siya ra. Di nre yu longbu diya liya, ane jwada ne di tongma chung depchi, tongma depchi, di nre si re. Di nre yu tongne gara yore si su ne, nga na zu loto gu chungku, loto chungku ki sikwi gyes jeje yang tseri kebu mangpu sungu yor. Da jirtan je su na loto singe de chi tongme su su chungku dewa di yor. Je san nye deri de shuad gare su na ne da zhu da di chungku zo di an ishiya gi gi gyeke de yinba. Di ya an yen yun liya cho, yang ri. Yang jitang yinbe longbu jiga gi diya liya xingsi xinbu jiga saki qinbu juyo ri. Di yang sunga ga to ne ma sashi rimu lu bar gyam na ane cisungu dawe yib gi ane xingsi xinbu juyo ri. Xingsi xinbu di la an jota ne chungbu ri. Chi tongme jota ne chungsi di ri. Xingle ga lu gyu di chi tongma di jundu zamba saki kashi eji lu jundu chan zamba bena cha xam ni nga na zu zhungui gigab di lu gyu tolya chi nga shu gu xingle dapsi chire, xingle jesi chi. Dini zhe dang, dindru tabu,

0: shingle zor gyube tol chung chikche. Dandane ya zuyubi yina, ane lo chiji da nidong ye me jilya chi tome dume shingle di dar yundu zamba. Ane ngana zuy nedi, ane chi tome shingle dar yagi mungshi jilya gyur yori. Zwa midi jige pigi ag nalol ya shingle di hajang ga gyechimbo chade yori. Dari kisi jizo da leri zhaman zi duya, jige xieji pyusun sobo mangbu chu yuya, jizo yargi xubu zhuya di mengshi di xingle to yore. Xingle di zhuya ge mengshi di ane ten tangbu gablu ya gabdi du ne di zor gyur yore. Da dume minam ge ne di dabya du, di gigi, di saya du. Hon, dili jige depsu jidu zamba dinde resha samin zoba chi tome xingle ge mengshi di nyiyun di zaba di nek tol zubchiri. Da di dingsan ya jebi inbi ni jiga gyurdur ri, nazi dukshib ri, lukyu shimju ri, dindri jiga tol dengi di zaba, ane kimbchiri. Da dungsan nyibu di gara si suna, wana ne di dirikisi zambuli li gandris dagbora si suna, da ne di chi tongma di, ane saji, wada isha gi di jumbu ri, dine shingli jumbu ri. Da dine, zambu linga lodo la kandres gyubre se suna jing ne rangi ge che dume ne dante depsu jishime ne buru lia suk da yib da jige chaji nubaya lia mangbu je lia gyubashu che yore bende cha shabini dume ne di nimu rangshi ge cha zhu nye che yore nimu rangshi cha ya de gare suna lodo kore ngon de cha shabini kore kore sungi yore jīg mī yun dhū zhāmbā, mī lā mā mī jīl yā rīng xīng yā lhāpa gyab dhū chā chīng jī dī xīng yā nāl mā sā sā wā lū dzū lō nī bā dhā yā lā yāng jīg xā dhū gī yun yā jī lō dhō chā dhū gu dhī nī mā dhā rīng xīng yā dī lī rī gyū wā chīng sā nē dhī dēp sū chī tū rī dhū mē nē dhī bāk bā yun gyō chī rī bāk bā dhī rīng xīng yā bāk bā mē bā chī dhū nī mī gā xē rī chū dhū kār dhū tē gā chū yā chū mū rī dī nē dhū dhō mā rū dhū yā 지게 니면 월이야 된단 된로를 교리야 망고치 교르베 마제 치도면 내디 아니 군에게 직치리 디기네 지네 직디 대연주 잠바 아니 내기를 군에 요리 지네 요리 지 니면 월에 된단 망고치 주 잠바 내디 점리 사초 군도 캡토브레 따다르네 야지비니 로쪽동 된동 개동 예매지리야 점리 셔루 군리야 다브레 통례 조르 교베 토네 미펜주 아니 키주 잠바 ane nade zambulin le darne yaa nubjo kuyo le chen, maa efrege lungba chen, dine sharjo kuyo le yon. Dine se che, ane lo chok don, dun don, ge don ye me chi gupti dune, ane nade zambulin shenung kuyo le dabri. Dari kese, ane zambulin ge sabjo kuyo do nade tepsu chi ge yore.
1: Shiri di we lang, dine chok, lo zhu gu nying ku, 디니 슈로 헨조 시리
2: 네니 탄데 잡린 유루군기 서쿠 민자와라 뎁서 체베 로도 시긴바타 타오나 네라 넘시기 초장타 서시기 정신소 정중 쿠르유라 참베 게도기 케주 강다 대유바타 잡린 유루카기 서쿠 민자와네 게베 네라 케주 강다 유담 시나
0: 정신게 sukta yivliya gyuwa chenpo chen, di jyogu che tuya cha. Di shindu, ane, ne susu rangliya kechu garuwa susu, gedogu nubu chenpo yore. Gedogu nubu yue san, ane, zambu lingi, jige jetan kuyo inan cha, chonjam inan cha, sasgya zungwego toba inan cha, yang jige jangcho longbo inan cha, jige lojogu cawa chese longbo inan cha, gansi jito li dabiak dindeksi lodo cha. Di jie ni dhargi isi nganzo naya ghi xie jie mangbu jie, naya da jiewe, ane cengri ghi lakzai mangbu jie, lak dung du dhari zuo di, ane ari zuo ul gyuwe, ane gie go mangbu jie ya lobchung shu isi yore. Dhargi isi ya cha xia jie gara isi suni bina Germany isi ya raba, France isi ya raba, Yinji lungba. Da du su ane zambu lin li ya naya debsu ane zuo ul gyuwa, naya debsu cae tobu yuwa. Nē tēpsu lāk tsē tsē shi tōba lē tēpi gīgab chirī, dīndē chā tē yore. Tā nē, nē tē dzambu lī lī tēp chē kārī jīg yore, tsō kārī bēchū tēngu yore sē, gāntā nāmbi yīnā. Nē tē jīg nē tī rē simje

0: Karsha yon ba?
1: Pa la dangu nga tonga ni lo pi tu. Rangi lo nye ba su lo kchung chi ki sungi. Nye ra sem shi o mar sam chu. Tonto nye ri su si chi yu be.
0: Chudo du we.
1: Mi ra nungu ne tok sim di zhen naag la. Rangi ngui sa ba gu la pe je, po la di. Su su mo jeb je tik chu si la. Rangi sa ba je la. Bola di pika dianni, nyebji zi sabha alo gyebji desu. Jil gyewe zhongzho che tu umdu.
0: Nga da zhwa gharo re, iji sada shwebzi.
1: Manchi mi rang gunchu yao si yo ma zhi. Hine rangge nye oma gyebzi. Ngai, trilin lukze shingi di zhime. Ya.
0: Tiga re, karchi nye ba.
1: Nye gui shegu da, nye gui gam. Lok nui, tong tong shekhu yu. Shangke nye oma jeb zang, yao shi zingi da.
0: He, zi. Yao shu, nga dike ma thamba de yu.
1: Ya. Yao shu lo kong ma zi.
0: Zui yao shi zang.

0: Yas.
1: Kabarwa.
0: Jarsong jagar nyi.
1: Yanar chei da, da ya singla ma yong a.
0: Yong a. Mara gil jada sta je, parang yiri su de dam jao.
1: Jamar chei.
2: Baba, nga tenda shi chiya yu.
3: Chue da, kare.
2: Xu yin baba rang nama yong pi na. Bian le bu shi ki shi ba.
4: Xu yin nama yong ge si su. Nye ma xin ya ka re. Sheng li, di kin zhe che bre a.
1: Ma re, nye xie ba zami yi. Di zhe yo ma re, po mi xie ba ma nyu a.
2: Mo la. Baba kinzi xie ba xi. Mi li ken lin su a. Tonto ka sa o, ka re xie ne le. Chi ge yi sa zhe bo.
1: Si. Rang lo chub zha qi bai bu ji, lam zha yao jia ma qim qi, di zhe qi do xie ka xi ga. Ni rang xie hu, rang am chuo jia lo chub qim bai la. Ki rang ni da lo qin ju ma da. Da wo na rang gan a, du si jie.
2: Mian zi ji, shang shang jie dian mian si guo zhe ba.
1: Rang ba ba jie chen zhe xie yu.
4: Gan bai tun da la, rang gan sim zhe qi wo ma zhe.
1: Che zang.
2: Asim zhe mei wu kwa hao shi ye. Nye lao zha ji le, ma ya po ji ye. Ma ya ye on yu xie bie ma zhe, nye da deng guo zhe, ba bian chuo qi guo ma shi. Ning jia ran shi, tan nang nye tun xin bu da. Men xin nye. Xu yin si nye di, yak zhe ma zhi, mo la.
1: Kan zhu mu zhu kar xie yu a.
2: Mi kan zhu mu zhu kar xie so. Mi kyu zhe xie ge mei xin li bie a. Mi zong si guo shi.
4: Oh,
1: 冯琴，
2: 徐叔啊！

0: rāma kīm nye shīng kī. Dākwa ārā tōng chī, sūsō tōgō dāma kī nā. Nē zhūn tāk chū tūng mā chī. Mōng wī dā, ngō, mōng wī dā.
1: Dā shīng kī. Dā shīng kī. Dā shīng kī ngā mōgō sī kī.
0: Kārī yī nā.
1: Kāpā nā nē, kō shiā. Kāpā nā nē, mī tī tsū ngā yā. Chia tsa ta shu ge shen chi chi si gu yu zha jia.
0: Rang mi on yu shen ne le ta shu ge sam ting zhe deng guo shi bie.
1: Mi di zu nga nya zhe xie zha, ta nga suo gu jia bu ri si gi. A jia, nga suo na ka chu mei xin ge yu bie a. Nye ning le zhi zu bu neng xin ri xia. Ni zi de ma la kuo le nge nye qiang ta ju yu. Da shu ge tou tou nga, pam ni tou ka chi jie, nga ta xia si kem ni, nam ya nim tou di yi yi si gi. Ta ta da shu ge am la ge nga ke ba le jie. Kong ge nga, ko zo bin ge mang ku shi ra yu, nye ne zi di ki ge mi di li shab chu shu du mi tou su gi. Ra shi gu yu be, ta ta nga zo na ka ru chu bu cha tu. Nye be zu ka su shi le cha, nga, Pi chu ka chu yu ne, ku chu mi na le, nga ku chu le kyo chi, zhang nyam yu ma shi, chi ke yu we.
0: Nye rang lop chin da ya di, sam ting zhe ma da ya chi tu yin da.
1: Ku chu ki di ne kya chi nang shi chi, yi ne nga.
0: Ku chu nga zho thong ma di pi chi yu ne, di we, di le la ke chua ge wu shi. Xing
1: Yun. Nga, chong zi shu ji pi, nyam zi xin huo zi la, tong tong nga. Guang da yi si huo ma zi, ta di kar yi si huo zi, ta nga ya, ka ge zi la ma si.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: Di tarzanche, jibe pishu dayari. Dine yat chimda, sanju libri. Diye jibe pishu dayari. Dada ngal zotanda kambini kaal dayayu. Ka loda daya, dawaji li gom gukichi. Ka nubda daya, dawaji li ya gom gikiri.
2: Nye gan chunju din zhe lo gom gikiri be?
1: Ri.
2: Kongke chen nyunguri be, nga tanda labdru tuyun chuo che, lega raa mo ju.
1: Tsuk ma saa pomo, nye chumre kongze gyaw yu.
2: Yo nga, chen nga nye gan tako go.